0: Ya dinbi sekon shio gulu suje, hija chada tangne, lobli nangke sekon den janggenle gangtab shio kisombashi. Bojong lobkin je loma hege. Ni jatone sekon nganyo shekab. Yenje, denjo yangme dan rengo kona tachi. Terengke hirije sekon je denja kajan yangme dan, chongkangke toptangla dago masi sekon je denja neten chekab. Chimta rangi je kewan gangja song gwenmea hishon hijyobashi. Nihi temara, seko denja zhida zangko je sheko, rangyong je sasho kangsa piyo. Rangyong yong siri dan, minzi denja yongli kangge, lasa zhong je chora dandum gyu dan nyamri to. Yere mamang tun su je tima dan, deko je chanmui ba. Zhumi tima so dengyo shini, seko denja je hibji cita, goye nyemo sheko piyo pashi. Chengguan yu dama chong kyong, raka chungko deko je zhumui hige, lidi mini seko na su la suntin hibji shide, siri to zili lama yu mi dan. Gongzi dianjia yinmi su la, saki jiaba nianji rangni ji hijan ya kia rixin song hihia baxi. Lasa zhongjie chenggong jie gama gansa chongkiong, jengzu dieku de jatu ge. Si gong la, rangsara hibji xi bie xiego biwi na. Zhe li din bie sani sa tu de si gong dianjia yinmi hihia xiba ta zha. Si gong jie dianjia hijan ya kia tata baxi. Gama gansa chongkiong, jengzu dieku jie chongma hihia. Jatu ge si gong la, rangsara hibji da. Si gong jie dianjia hihia zhida xiba tian zha, ngoma ya gong to. Shego tere mangza beje shewa yi kiswa ba shi. Lasa chong che chongra dandong ju hibje dini je zhurin papu chenli je. Yong yong se se gong hibje sasi yi mangbu yu bie. Se gong dianjia dan jiwi nidin che gao. Mangzu je kabara anjang. Jing ni sum jing nga ju tende hudu shi de rimi to hiab yu long shu shi chu kiswa ba shi. Rangshong yong siri dan minzi dianjia yong ni kangge ni hi gong. Rangshong yong dan lasa rinba ni je chongra dandong cimba dan nyam da. Jato se gong dibi. Sekong dianjia jengen zhe kenlin shiba duntu de chao yomen liang da gu nzibzi shiba shi. Mwende dikbi kukong gen kowa wang jen zhe nga cui nyechun shibian gen zhe yagbu kuni kyunti wang jia zhe gyara tamzi nipo shiba dan jenam gen da liki shi de. Jia qin zi shibi, dianjia dianbi, zhato sekong nga nyu topjira gen song shajun yi shiba shi. Lasa chong che chong zhe dandong gyu zhe gyuran gen ba ling ming ge. Kenli yige jiri dambu de shibia ting de shigo zhe. Dikbi yongzha kinli dan chimzin genli zhe todan shijio sonri shi de, sonni shibin gen zhe nipin wa shiba dan. Zhatu gen se gong la dago todan shijio de, jennam gen dan nyamdi gen da njua shiba yin kiswa pa shi.
1: Xiang la, san zhe dodi kai si zho.
2: Dalu yi cun lhasa zhong che jia zhong se da ji dong jia dan, yu zu qi dong shijio zhe, jun tu gong di dong di. Qi di tun zu lin nun dan rinba shijio sonri shi de, lhasi yi cong da ya bu du ni. Zhong qie dian yong jie rei ka ge qie di hin zu tun zui jie zhen cu tang, nga tu guo chi ni du qi jia la zan xiong yu bi. Man zong ba par da xie xiu la gong mu ye jiu dun chang ran yi jie nga zhu xiong yu ba zhi. Ni yu lu na nga di sa gu ji, man zu pi ji dong jie gong di dong ni. Zong ni nan zhang zu zhu qiu qi xie yu ye. Da bar qi ma ngu guo dong xue nin tang, chi zong nga dong dong ni, de kun nin bar ji gui tang, xie bi san xiu jiu zu, xie bin lang kun yu sa li jiu su xie bi. Zhumi tuanang tang, xin tang, dian jia tangwa ki tui tu xin yu ba zhi. Nye kia bang gui zong ge yirin xin li la zi yung dan zin zha long gu cho ba zhi. Yung da chun ru li zong ge tui ngui yir zong. Ri yung lo chi tang, guo xiu song zhi tu ni, guo xiu ge niyang huyng gu xi tang qi zhi xi bi. Ru ge zi xi di men hi qiu ci han wi tu zhi xin ba tang, ru li dian ri la pi jin ru ju yang, gun di tai yu ba zhi. Nye tui sang zhi zong ge lo zhi na chen xiu xi jia zhong zhi xi ba tang, zhong zhi men hi ma bi tu ni. Nam mu sui bie ma na song xiu dang, lo zhi dian jia, jiang lang da xiong, jun di jia ni zui xia ta su, chen lu da dian jia xie jia qi zhi xie bie, lo zhou cui, chen lu jia jun xi dang, ran gui song xiu xi dang su xie yu ba zhi. Mang yong lu jiu ge jiang yong tai yu la da dun qiu xie ni, xiang qi ming mang qia da gong pi yong jiu gong di dong qi, xie lu ni du jia ming ye xiu zai zhong lu jiang yong jia, xiang qi ming mang ge li yong zhen du ge jiu ge bie, bui yong zhen kui jia xi ta du, ni du la si xie ba zhi. Yong yong jia xiang qi ming mang la ga bu xin ki mang bu, zhen du na xiu ba dang, zhen du ji di wei dan du jia zhen zu xie dang dang, di wei gu yi tai yu xie dang ju, mo di wei mang wa, xiang qi ming mang ge zhen du na xiu tuo ba xie yu ba zhi.
3: Zhubu
0: nan ba,
3: tian

0: lagi ngan chu gen kursa amdu longwe ta changwe su ji ga chi chen bu yu dang le cheng gyu le kan pe du lang kor ga la bu yu ji sun bu ji ge lam ji le go gu ni pe ge gam lam dim jue ki so zhe de bu yin xi pe tu ge chi dun ju ngwe so wo gen kur ki yu ba ta zhu bu ge chi sun ju zhu xu ling gen zhu bu yu amdu dim jue ni do bie gen kur kong ge dang le ji li ge ta ge ji ge chi ge lam tum le Chanyum sabu to se mi xie dong ge ge singe yub shi. Goryin tu zhugab nian do bie, lam zham tu nye gub kaka bie la zhugab nian do bie, lam zham tu nye gub kaka bie la nian lep shir chi gu yub shi. Langkor dun ne dun tu gyo ti, sabu to se mi nga do nye ge singe dang le le zhub sa chi su jor. Dikar su long gun shi, nam shi gun do chi wani, ge lam ti nian ka chi shu ta, dwe chen nuen shu chi shu gi gang ne gi. Sabu to se mi nga do nye ge singe lanya ti ru, Gechi chibu ta lepshir chigu ni. Gyundingi lege kurim zan minbar, nyendobu cui sabu togui ti. Kalam ki denja songbi lodo gyangi. Nechu chongki amdo zong jidi jimdru nyendo ru qin, jiksu ru rin ki nyendo le ro, cilin targegi. Gelam ji lego gu, lekju chegi, nyin ri lanko chekdong la xardong tobi chuegi. Gechi gubju, so din lanko cheche ri, je songbi ri. Lodar ki dawa chukbu ne gebe par ni, nechu ru yer tu yin. Mëshin nëmshi yakbo yue rong. Dang le zir lip gub, rui su nao bie cheng lung dang xin yue bie. Supu yakbo me bie mi yin ci, dikhar gar mung nga zam yang dwe tuku me gyang. Khonsu dikhar nyin khang le ne ting sung che ne dwe gu yu. Tuen la gi, lo dar dawa gubu ne, lo ji me dawa nga bie par, dikhar nëmshi ha chang ki nyenpo de ne, nyin dar khang pho bie zi. Nye don ju gu lor, khang chenpo pho bie, lam nyin ngab ju ngani dwe mar ga bu zi. Gopti du, ngan cui ge lam to dawa ji gursip che ne debu yin si sung pashi. Lo dar gung kashir gup, la kar chue ce ang chan, lekwa wo gi sung ju si ju par che ke yu la, lakwa rinpo du ne ge par ge ke yu pashi. Nam si nyeba den be ci, am du jim ju nyen do be, mi sun tan men tun so, ro gup dup shu ta nyam zhe to. Nyen ke che be mi mang den jia kui tu ge wa ta, lam xiang wa, ro gup che pa so gi le ge chu cui nir si che ke yu pashi. Gye lam di gyu ti gyu kien kaluwa tsangme sa tui to lupu du tuinbi ne cui kang si le ngan cu ru song yin che si nyi zhi. Yini ya, kalam di ru song yin che si nyi zhi. Yini ya, kalam di sung kien jim jui nian do bu cun ni, kong cu gyab jiu si yin si jiu gu yub shi. Di kien mi sen nam si ne tuin tao jiu che bi jun ta le xun da zhe gyu. Tui yun rin bui na, jim jui le cui ji gyan tuin me bu ni, mi gyer ki, Lui dong qie bu zan min bar, nian do ru qin ki mi mang ta le ruo nian do ba ni zage gi, tui mong to, rang gen te bu ku lin qie bu li chung bu xi gi. Tui la gi, ngan su xiu se zong chong ni se ji, nian kong ri ding la le zhub qie gui bi, ge bu li kong se zhe ge ma ji. Guang mu chu cui gu bu zam la zong chong tu lo ji, xin ne gong se zhe ge ji. Ka la tui to tu ma ra zan, cang ma na ci mang bu yu, ji sung bu ji. Ji di gya tan ge ju la yue bi, kang chung gi ka lam ti, Mang cho chi tong mang bu zhu xu din jia ta zhe wa yu. Long dun jun han na, lam ni ge ning dong mi ren ne mi ren yun zin qie yu bu ta. Sa tui leng bu ti xia dong tu bu ni, sa tui jim jun sung ge bu mi ren mang bu ne ne din sung qie bu ta. Ka qie te mi, ci ling tar ge gi, jim jun ru qin ni, tun zhi do zi ji du zhe bi nyam di ji gi. Le ru qie bar tun du, ru bun ki ngan cu, mi ni xu zai ge tui na, cang ma cha ru ro qie ni lo yong gui bi, nga qi qi ge yu, ji sung bu zhi. Tui la gi, Ru qin ki mi cang me pen cun rong ram qie di gan ye mang bu ke tu se yu. Qin qiong ngan cui mu tu le ne ding sung qie di ge lam ji le guo gu yak bu sung gu yin si sung bu shi.
1: Ji zi ni shu ge ni, jiong deng yun ki shu ji xuan ba, jiong mi ma tui so gyun le on yun liang gang ki dang zui shu ji zhu rin yan jing hai yi, jiong mi ma tui so gyun le on yun liang gang ki dang zui gya qi cun de zo yung nang ne, ji gyub shu ji Xi Jinping ki ni dui nang wei ga gui kie jin, ji gyub shu ji Xi Jinping ki ni dui nang wei ga gui kie jin, zu mi kie jin jie ki guang dui gu zha nang xin, jiong yong ki gu zhi le qi bie cun dui guang dui ta, jiong deng yun ki le dui gu zhi lop chung shu di, sam lu tan du xi, cha ju jie ngar wei ji gu yong wa qi ba ta, sim shu ji du zhi di, mi ma tui so ki gen zhu ku wa ta, lak dar tuan gu qi gu tam zin qi gui bie, lang zhi dui na wa shi, yan jing hai ki, qiao yong ne dang nian gong qie bar di ne, mi ma tui so ki gen zhu bu zhe ling yi yong gu ni zhi qie di, ji zo ring lu ting rup jian ki pen chung sa ba zu jun qi gu nu shu yu gu sung gyup qi gui ba ta, mi ma tui so ki de gui le di ne, tuan gi dian jia ki guo sung zing ra dian du dong wa, qim gyung zu gyung le di ne, ken de tuan le kuang bie dong gu tuan gin jor gui ba ta, gen zhu lak sam sui mi qie bar di ne,

0: kasang emji di yao chori kirang ge geb char te sha sung du
1: ni cha ga le kasang che cha ya geb de bra min du
2: ji be
0: din je yin du bu shi ra yo ri du sna da ni ka ba sha sun ang cha se je gu yong go
1: les les to che
0: ani ta yin da lo zhen chi yu

0: lenge gong mo cho nga tan da khabas le je na la ten da khen chen bo shi du sa nga pa lo je ta che che wa ki ba kinan ju tan da nie xu yu neng xi zha duan da ge te xi di jie ni mang xia nan da lo bian jie me de nie yo san che cho yong du ye la
1: yo ha yo ha
0: chen nga shi du da gong ge me chi
1: ji gen xu la gen xu la do gong ge chap dun chi jo ma le na la
0: anes nie yong ke du che cho Rede gen wang la, kiesi nga yuwa mutu bi na kirangge nye cipsi na a, yom duwe.
1: Nye la.
0: Unen yi toje na shugi, nga tuen da kie chenpo ju, toje na.
1: Da di,

Tawa nga bara, sai han pa yi tangara juk zhi zam yin bie. Damra yong su ser do gi kwe yin yo yu. Wen ya, ceo juk ge xin bie gan yin xin. Chung yu, long bui zhu tan dun ni yo xin yu. Tui ji nam, tui ga dara lebi yue jing. Ceo yi zhem yu ni, guan zui kim xi sabati shi. Gardun ceo yi damra ni, sai han ba chui jie neng ling ki nub jang gyu ki che gak dom kyu ki xiong se xik du ne yu jing. Nye gor gi ri buru tu, na zi ke zi gya zi gya ju zam sim ji yu ba ta. Damra, lik suo ta zang se nu bie, meng xin gi za yong gyu ro, den jia gi chu kong, kwa dun tu bie. Yang na zi ki dob ji chu suo nu bie, Gardun ceo yi damre chungu migambe gailin che yu. Dikara, nakse ta, zata, nabang, damra so gengamgi mala mabu yu la. Zixingi rikzo yang pyusum chubu yu.

0: Lodro. Lodro, ngara ni chans kip je lo sumju laks chi xa. Nye nye se la ngara ni chans kip jo ke, mi nga nye li kyab she kip je, nga nama jo mu tu za, zha me be kyo gu jik nama chim shi sigi. Ngara ka ku cha je, mi ka la ki ngi tu. Rang lung lan za, kun zui du lu xor chi, di nye nama yi, sui on yu xie cho mu yun si lep su. Di nye su, rang nye sim na le. Rang lung ma xi zha me ne, yi ne zha yue be kye bu dun zu le. Si zha ke la ga sam chu. Rang la zha me be san wang di, nye lo sum chi la tsu sum bi yi. Di du nga rang ni chan bu ka tsu yo ma zhe. Cang mu xi yi xi. Rang na lu lo yo yik du ka ri cho ne, cang mu nga ha guo chu xi. Tanda nga rang ni ge tsu wa di, din zhe si kan zhe si cha bi yi na. Rangi nga ge xie nyung nyung zhugi, tuan da kari yi ne xian du qi ge mi du. Ma jie bi qi xin nga rang ge na mu zhi da.
1: Nye ha gu gu yi.
0: Rang si bu gi bu me ne nga ma xie bi qi. Na gi si ge zu xie guang bu xu. Nin da ri xie chen la ge tu sa qi ge ji xie di.
1: Nye ta ha si jin zhu min zhu xie ge yu.
0: Rang nin da tu sa qi ne. Mi su xi ca za xi bo lo xu si ya yo ma zhi. Nye che nga ra ni du ri qi gyu ri xia. Mi mo zun bi qi, ma tong bai xu go, na jo gom ni ko mo ju don do qi gyu ri. Du ri qi gyu ri da.
2: Hwa qi ba ju jo, xin na lo yong je, nga ni ku bu da ga, lao chen ge nga cai ga li ju. Nga ya, gyu zhe da gong lu bai mo mo sao yu si gi, jo rang ge yo su je ge ga gyu da.
0: Wa ga ma, teri rang ge no bu ri da, nin da ri xi zhe xiu bai su ri xie. Kari yinbe kuyo re, di rangi ju jo re da. Gap di duyo ne zui di, rangi po me tuan ta labruwa, ta ka riga danje shir ju nyenbe.
2: Jo sun po de du, ngan zui lao chen shibu re da. Jo ge kong zhu lan je shibu re.
1: Si, nye kong zhu lan je chong bu re, da wana nye song len je wu re be.
0: Je da, rangi so di nye re, sui rangi so po nyo so de wu. Ma jin de tuan to kan bu di nye re da, yao xe de ni ke min du, de du min du di gyu.
2: 强子

0: rang sama po la ko chu ya chu ti na nga sim ki bi yor sang bu tu ye ngai ki mi tu ti cha nga ra ni yao xie ge ji xie gu gi ni ran ge xie yu da nga sim nem je ran da ge ji yao xie chen du tu rang ga am la da ba jing la tu da a xia la da am zhou la
1: 等到比较大数字等到哈国外面蒙古的嘴然后我做谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧谢吧
0: yin. Zhang ge qin le ka shi si ge yue a. A qi sui de yu si. Zhang di zhe xie ni yu zhe bei a.
1: Ni dou chuo xie xie bin ha ku min du wei.
0: Ha ku min du.
1: Ni ruo ba de xi lang ba ke ruo zhe.
0: Zhang neng xi de xi di zhe la ni yu zhe bei. Sui sui ge me ge sui de yu si ka shi wo zhe. Zhang ge ge xi di nga xie wo ma zhe bei. Zhang sam xia ka shi yu ne zhe, le ga zhuo di yu ne zhe. Ke dou nga xian ta zhe bei. Qin le xie ni yu zhe bei a.
1: Qi ma ne xie me yu, ka sum jie ni ne de.
0: Ka zhe ni ge yu si. Zhang ge tou zhe nga yin ji ge xi se xie wo yu. Zhang ye ni sam le ka shi gou dou. Ka shi seng bu dou a. Nga xie da gyum se ka zhe.
1: Gyum se ke me. Ama zhou la ge ne nga qi le yong bo sa ga gyu si ge. Ji ge ne nga gen guo da bu guo yu gyu si ge. Zhang xue da nga yin ni ka shi wo le.
0: Nga ye ye ka dou.
1: Ye ye ye me.
0: Ye ye su.
1: Ye ke dou ye ye su.
0: Ye ye ye ma zhe.
1: Yong a yong a yong a.
0: Zhang le sam xia ka shi yu ne xue da. Biao si da shu sa ge xie su a. Nga ge bu zhe. Nga mi zan di ge bu zhe si. Nga ge bu zhe be. Nga xue nga lan da guo qi nye qie. Nye bu guo de ge yu. Na ge le ge nye qi ge yu. Ge bu di zhe tou nyu yu be a. Di qia. Nye ra le ga zhu ye le ga guo qi nyu me. Rang ka shi qin du yu ne qi. Ding wei rang ge si ge du ge. Nga ka ba qi bu yu ne rang zhu yin si. De ri ne su. Rang ka ba zhu du yu ne gyu.
1: Nga ngui sa ga zhu du du zhe su we.
0: Zhe ge zhe. Han ni ga ngui sa ga gyu. Kim zha di na rang mian de yung ma zhe su
1: ge ge.
0: Rang mian bu yu ne nga zhu su su su ga ge zhe de ge zhe. Ka ting ngui sa ga. Nga ka le lo yu be a. Na gyu. Han ni le gyu. Ngui sa ga gyu.
1: Nga ta ting ngui sa ga ku ba zhu.
0: Ka ba zhu du yu ne gyu. Rang ngui sa nye ma zhe.
1: Yung a. Nye ta ting rang xie wu yu du wa.
0: Gyu. Gyu su gyu da.
2: Ba ba ting ge me.
0: Ngui sa ga zhu nye zhe. Gyu su gyu zhe.
2: Ngui sa tung ma zhe. Ba la ge xi ge ma zhe.
0: Gyu zhe.

0: nga tha cha na lo zui chu nyu me cha tin ji ya da bu gui ji bia ge wo men kan tang gu di ran ge di shi ran ba bi ya gu xi mian si na mo le ba bu du jia tin zhe yue shi bie ran ge nga xie nyu nie du ge mi zi di du gu tong za nga di ge zhe yi si ji ge mi zi ga ge zhe zhe nga ge chu yi si du Mimi na la ran ken cha wish tung gu yu ki shi. Yi ne nye mi na la, zho na shi xia. Nye xing gi, qi li yu bai sang gu nga dian ki kim ta yi ne zha, ngun tui le mi yi ne zha. Qiang zi ran me pi qie, kim zan di da, po mu ran ke sha ta ta sui me na. Nga ka shi ngun tui le mi si ka shi. Qia gai po mu di ran la zhe hu shi. Nga zhe ya yu ma shi. Nga ngun tui si ta ki gi. 你可以在这里看看切图吗?对的。这个是啊。他不懂我的什么?我的要求是要求生计,我的什么?你没忙过的这个让他给我选择切图生计。你呢?你可以没要求的,我们要求切图吗?这样子让永不三个切都没我让他搞不在意年少完了岁岁每次人到我就同的生病让那我读年着永不三不读年着第几熊了我的朋友是第几点被勤藏的让孤的是我去年没去年 nga da pomyo sim na la ran ye bugu babi yakshi di
1: nye le nye she ba nyen da nye she ba nyen da nye ka ke che me ba di zhe she ma wa ma su re ni shi nye je se ni ya lan du ni su ka ke yu ma re wa da nyu shi ka de che ma wa
0: to wo nga da ni nye chung me

0: Rubin kes nang dami to. Tanto lo tes kegi.
1: Rubin ranga tu yune gyu yorum. Kibo jibri.
0: Ni seso. Rubin, kanche to. Cao dos toga, kejig marba.
1: Tukchi, nyan ming kaki edo, da chen ga ori.
2: Tiri hayu suji zinja lop zen yu. Nga lop zen soga zhuri.
0: Ah, zi, da lop zen yu so. Yu kishda, yas kibda. Nasi tiri er du. Doz ne nga da nyan choge, rang sab che chingu.
1: Che zang, doz ne nye chenran jero gwa ge dangu. Rang nye su yao gebsi, lop zen nga da jimbo yu nang nam mogo.
0: Ya. Zho.
3: Oya, ngayon to siya. Cha?
1: Kaligus.
3: Ji zhen yan qiao. Ji zhen yan qiao. Jin bu, zhou yan qiao. Zhang qi mei bei.
1: Rubin na xia, ngani ge cep jie luo zhen chi ga yong.
3: Na xia e.
1: Zhang yu xi.
3: 罗律罗丁
0: Rubin